0: ukwada was a son na ene mre na kwa miefi ne kwa siye nyumre kayenti ya nino na kiesa wa memende nyumre ni yesa wa kwa siye debi so ni pebi uwiya si mwa ubeti miya sachi unyankupon sheshe iwe yade tuho asasi suwa dibo mfiti asya sili ya ene kame jedi seni yenka seni panu betima ibibi afa de radia kao then so ahunyo tumio nimdio ni pakasie nyina chi do so nyankopo ahyato ofra bodie mfiti ase ase no eno ane guso a eye adwuma ti mumie no nyina di adanse se ene kwasie dai ye ade ebechi do dai wo mi o si e po o si empo ebebem ade ni ntimi nyawo bibi ye ni su tumi sa no nipa biara eni ewe yesu tumi sa no nipa biara eni ne nkwaso tumi eno ntina se se wo do ho toto nsema nipa bi ka wana wanya bie wana wanya tumi wana osusu se bibi ani ho maami a wutie me papa wutie me odofo a wutie me fa wo to sansem ne so se nipa na wo ka sansem no no ne bo wiase no ne ma na no ne se mre di wo bo na no se mre to ho no wana kasa se wiase be ko na wie ye na mse e chiche bie ni asase so a ebeti mama sansusue no aye kwada Jesus Christ e bae no o kan se bi o John chapter 14 verse number 2 to 6 ye fa won sase John 14
1: verse number 2 to 6 o se tena be pi e o meje fi
0: tena be pi o meje fi
1: se ente sa
0: e se ente sa
1: Ankama kama kyerɛ mo sɛ kosiesie baabi
0: me kwa kosiesie baabi amam
1: na sɛ me kɔ na sɛ me kosiesie baabi
0: na sɛ me kɔ na me kosiesie baabi mamu a
1: me ba bio
0: brother Kristo Yesu a wo ba hu na wiase ye obewu ma nipa no wo na kasa wa 97.9 wo do no
1: amu wo na kasa
0: on fans mu bia na sɛ me kɔ na mi ko siesie baabi ma mu wi a
1: wo
0: se me sa baabi mu ti hwana si Kristo ma hwana si bibia ni ho hwana si bibia ni ho twa koko ka sa bi e o ibi form ma no te nko nyi wadio no so no bible chat wo se e twa so di pass wo preko wo wo na chi atem wo ho ade ni yesi wo wo kwan se ne be ya katem obi ama ti ka me pese atem obi abeba anawe ye bi abeba no o se mi si owu anu confess twa kuku na chatu o se se owu kwade a so ni pa ko be ko wiye kwade a wo se owu achi ni pa ko na wiye achi ade di ho e ya dem wo o nya ku pon she samra we ka sa se wetu o be se ne no ni pa wu an ewu o adofo mo frani pani wona yesusu ni wona yesusu ye ni su tumi nti no ye hwesa ade te firi se onyankopo amfa su tumi ameni pa 97.9 de urade nyankopo aka ne bebem se me ko na me ko siesie baabi mamu a mesa baabio mesa ababio ti agye kwa yesu kristo se obesa ba enche o obi nim say your china say na de chee na mo bo se kristo se ni se obesa ba bio na wan kada potia what de baba du ba bio ma tu sampa wo kai wo se se do wi fo ba fi a wo mon kai no sa na ne mai ne ba ye na bi si da no wa penso ni pa ka de be ka bia ni pa ye de be ye bia ni pa punya kupon en kwachie na kwenye unyankopon di meni pani pampe di ne ni panka di ne ni panye na su di nyankopon kaaye no ebem o seye nyankopon se ho mrato no ebem tena ni kristo yesu ba no kasa e wo luka sempeni ngo o se me mamu sencheni bia se ni wana no na se ne no wana ne yeye no sa no ni pa no ba no so ebeye brother adie bi esida na asie ni ho etimi nya ho na wani kusi nyankopon kwan se o mawie ye ma onipa beya eye tumi beya se me ko na me kosiesie ba bi ma mu bi mu a me sa ba bi o enu na nyumre ye bu se wo se se Kristo Yesu sa ba bi mu dia obeto me sai brada eti se nei Yesu ba ba to te bia wo mu ya eye se ye ka sa nyumre ni ekode ni ansole na mpa wo sane na no nyamu a obeto me no bi enu sai Fox 97.9. Wobe tumi no mienu sei. Na mienu mienu asetia ne abraba ya bono. Ye betimi agire nanim e watemom. Ye betimi agire nanim ayie ho ano. Kristo Yesu sei. Se me ko na me ko siesie ba bi mamia na saba. Dada. Ye pou Yesu Kristo. Obe saba bi o. En che. Obeji ni wodi. Ne no na disem woman kasa no wose na no oba ni de se no nyankopon do wiase ni se ode ne bo wo ko ma yen na obi bi oji ni de ye no wa nyira ti de hu Yesu Kristo in Matthew chapter 9 woni abonefo na eto nsa edidie hu Yesu a wote ni se mfra abonefo bi ti se Matthew nom ne secure mu nyina e ko ne nchen adentra wose enya chini fo nti na me bae adeboye fo ntra mbae enya tene fonte obai se ni pa benya nkwa obai se yenkoseyem obai se nyankopo atemu a ehu odi ni panim no enipa benya mu ni daso na Kristo Yesu a wo ba no dokwa so Kristo Yesu a wo ba no gye kwa so Kristo Yesu a wo ba ye ni nipa betena sereye no adofo ni ba wo ba de tosu mienu de enya sere asem Bible say wabana temum wabana temum iti ya jen kwa Yesu Kristo wosani nenu nyam ni maya tosu mienu bia so wabana wa wachino onya jen kwa biyo onya jen kwa biyo ni mubeye temu wafo adisa yunga ase meba antem na mkutama ketu ya di bro bibia senia ni nyumatye di Kristo Yesu ba edo nipa bra bofo akitia 97.9 ada da ko udi wani behu da ko pe udi wani behu ena de wa fi huna masasi so ya no se hwi ni ho no wo hu se hwi wo ho wo hu se hwi wo ho na ye nua no bi ni abushefo bi wanu wo ho wo su 97.9 wo titi wo ha hai wohuyanka wanti asemese wohuyanka osumawurade wohuyanka wode ne krama Kristo Yesu ohuyanka odwane to ano frise hunama sase su de ya gin kwa Yesu Kristo ate ne nsamu a oda so yegefo oda folks ya gin kwa Yesu Kristo da so gia de boyefo na no Paul se eje no krese Kristo Yesu ebeji ni boye fo me suma fo Paul bena be di kan ade de fise o wi ase sa je nkwa o wi ase se mobro hunu fo ti doni brei se me kwani nche ya na humo bro mu on pome Johannes san pati mi ansa no ni mudu so kod was onyankopon am suma oba no wi ase se o me bu wiase atene mu se onfa ne so enyi wiase tina nei o gira po na chi a wo bom so bi betie ne ne adofo Kristo da so de bon e che Kristo da so gya de bon ye fo o da so huni pamobo ebrei wo mu ide se de ne wo sua niamam nan bia wo nya ne se biem e wo wu echi no ebrei we de nyankopon hu mo brother so ho a oda so hu nipa mopo de senia metie biara me be Kristo Yesu nje metie m friend say David di ba hu me mo ba na hu mo brother so me so
2: amen
0: e brewe mu de me be Kristo nje a wo mu a me bone egu me so obra ma pemu aka ne me gai Bible say se me pemu na me kande a wo be hu me mo bo to nyankopon hu mo bro e da so gu so a e ye dwuma Obia, Obia, Christo Yesu humo bro. E da soa, e ye juma. Mujali da soa, e ye juma. E jim kwa. Wa tene isem, awa sin yan soa. Wa jini boye fwo. Oguso jini boye fwo. Adintra. If it's only pakrati asia, only pati asia unamasa soa. Uwa adun hweni da soa. To nyan kupon, e gusua. Ni humo bro. E ye juma. Sana do moi, what did you nipa? Bible say, Cabonia Catria, and you no yankupan dum, achedi, any dampa. It is a dumna yet dampano, or a fool. A ye juma. Will you party a see yankupan dum, Romano? And found the bea, a brabo, and rocojina, and found a brawo ball, and found to be a womb, and it didn't pay kafa wo. A dum be a hua, a jim qua, a dum be a hua. Beti mi asonso na kabonia kedimi ko wom no ewrade nyankopo adom a eya chede no se me saka sa adom na eya chede ni bia wo yi mi firi owom me twema firi owom abankom enam Kristo Yesu a me hunenti ti adom gusu a eya duma e wasase so odofo kaise nyankopo ho mobro eya duma nkoa wasase so Kaise, when Yanko Padum, a Yeduma, I was as he saw. Kaise, Yanko Pad de Bonnetia, I was as he saw. Aya Yahunam, assassin saw. Nasanya Mamma Bosui, a Yeduma. When you puppet me as such, what brought Yasia? Tina, a small phone you may think on, or small for forming your team is such a man ye. Adinja. Simon Korea singing and cast and punish about the engineer. Do a bad year to be a so ya wine so free. So give yes to Christo dia. A small one or two. It's against such a wakwenya. Our home and the power bra. What do you say? Only Pebby or Tiasi. So was he car? So Nisi car. Say here war. Say here war. Say you may what did ye? So we did yes. So we be share. So we be share. So baby do tito. So ni baby we do tito. Against such ra, ejina oprano. Against such ra, eje ochefa kwasasi so. Ya beti mi atre wonsa. Afa wadi such di. 97.9. Etu ni pebi ya. Tina kama tu nsempeti na na. Wasi na Kristo Yesu share. Ni njuma seno kase mon such ra. Why be no Yanko Pineno? Abe, or Swatino, Abe. To new baby, I bet him ya sachra. A brought yassi. Moka quenna dam when you say. Move away from Rubia. Yas son on any bum, mon son in a fanem reme. Naso be with someone. Moncas and win ya, Melody. To Mokoyan, or my child from Muna Tibias or son, and our fall. No mu di Kristo Yesu nu mu asem ene koye ampa se so mu koye no wo mko to afru mu aya sa na homa mu ampa na mo sane no ni pe bi kain se na we di aboa we di mo de ne koye dey aboa de ne ko afru mu anya ye wo oso ne me anya ye wo timi mfa no ko bedwam ene wo timi mfa no ko ba bia enu ti ne agya no sa obo fichire na ne huni mfa so nti and will be man in some panum. Ne won't need for 20, and will be said a dear name for Kimbra say. Or the brand on worry, if you say, I want to win for so. What did you say?
2: Yea,
0: it will need perfumino. Not cardin yes, yea, but you ready, yes, you could so smell fiafono. What can I say? Was a more quick grand at them when you say. Mobile cock of one bono. Tibia won't be a rat. Mon sanino. Na mo sane no ana bi owom ani de ni mo ani bi se omutimi ya na wenu ntimi nya sente no ombebu sase na aboa we die wo de ne kwa na mo de ne kwa ye de oni pa bi obeka sane Kristo Yesu se mon se ni se ni hu hia
2: mewrade
0: se be tumi dum pempen so bi a ayewrade nkwa na hu hia no abusu timi yiu na fotimi yiu wo mu kwa ni da fotimi san beto nyankopɔ de daso nyano wo kre nyano so na nwene wo bɔ wo enu ti na tebie bi e wakɔ bu bia no enwmerei Awurade sie enka twa se wo hu hia ememane bra wo tie asie wo kra wo ni da fo
2: fox
0: 97. Ora fo de wo kra wo da chi o efrisa oni pe wo chi wo kra ni da fo bi o eti agen sachira so yade a onyankopon de to ho ma ni pe tie asie wo wachi wunti mi sa chairman ye ye
2: fox 97.9
0: eti sanye manaya ene mani penya wuto so woni kwajem no ni nyira ye bra oti ase wo wachi ewrade mfa boni nche biwo wo wachi wunti mi sa chair biwo wo wachi ewrade timi mfa na humo brosho enyi bibia e ma ampa se wo ye nyankopon ye humo brode ye ne so wo wachi de wo nya humo bro bio Kristo Yesu ya jenkwa ampa but oni pe wachi ni wiase wi ye bremu no onya jenkwa bio o se wo kwa ko siesie ba bi di amaye obesa ba bi me se ba wo ba no se niema ya bobo so no wo nsa nka no huna wiase mu a odofo
2: fox 97.9
0: o kre kwa me ne hu krom me ko numa ko siesie ba bi di amamo ay wunti no nyakopon o siesie se kro no ay wunti Kristo se me ko siesie di amamo sa na o kan kasa bofo na che se menu mi enu ene brade siesie ahinie no e di amaye
2: fox
0: na se me ko
2: 97.9
0: na se me ko siesie wi a o se me sai dey
1: se me san so ba bi mo
0: le sa ba bi o ko so man
1: o se na ma be fa mo makọ mi a mi nche
0: na me ba me ba be fa mo adi akọmi a me nche tete ase se se ni o se nka foti du mi rika no wo si ye be free ya ni akoye de fie brada
2: 97.9
0: asa si we wo pe wo pe wo ntena han kosi aweye peter nwa wo si ewurade nche ni bọche ho na o so ni asa si wo yi wo de na asem na akora wi ase be kwa weye o wo si na asa si ni fiti ase de
1: Ameshi
0: ase. Meko na se bi kosiesie ba mmamu wiya. Mesa ba. Na ba be famu akọ ba bia. Mi anwo.
1: Se na dia me wono.
0: Na ba bia me wono.
1: Musu mu aba ho.
0: Musu me ba ho. Eti kwaya me fọso a. Yesu ba me tim ni nakọ. E ho adisu na Yesu anọ. Brother, se Kristo sani na no nyamu.
2: 97.9
0: Na man tresi ya manua miti mi ni nko man fani se mpan sa chen fri bi boni sumwa miti mi ni nko na wakasano wasi meba be famo de miyako bebia miyankasa buo bebia onu ankasa wono onpesa wote wo daine wa sasi bebe nti wasu onu wako wako siyesi bebi
2: Fox 97.9
0: wanuwa yako wako si dantu jau danuwa ja obi bia wa ha eti na no senka fo ka no wo se senior fru na ye ba ye no sa na be ko ni se wa hwe ye na ma wiase mu ade bia ra esti u kra nkwa je wo kwanya wo ba ni sapan na wo konso a
1: kon
0: sapan eno so nche se ma me mpe ba bia me di biti beto eno so nche se ma me mpe de medie eno so nche se ma me mpa ta de me hye nyesa na ye ka no ehu hia ma nipa wo bra wo te ase adwuma wo hia sika wo hia eyo nyankopon na ma don so de dom ye nemom emma wiase bibi biara ensi wo kra nkwaje ho e confess Kristo no amu se se wo nya wiase ni nyina ye no so ntimi nya wo ntimi nya wiase nyina da de fo bie ni kwa wiase nyina ye ne dia Ghana de fo bie ni Ghana dan nyina e ye ne dia ana obi wa gana obetimi gana dan nyina
1: on
0: ne betimi ase
1: boss obi ani ho
2: fox
1: ani ho
0: e betimi possible sa na kuma se dan kwa dan keto a
1: obi ani ho
3: iya se wo
0: eh
3: ha kakri kwa dan
0: asafo dan me kacho se asafo dan kwa kan yo he binya 1000
3: ah ba blo kula blo
0: yeah wa ko ban te man wa ko ye kase ye kan ashante region dan ya the four bain obetimi akachem se Ghana dan nyina yede dia
2: 97.9
0: to burden when you are singing now. Quite bad now, the first one would be when you are singing now. Like you say, Cass will be when you are singing now, will be a year singing now, ya dano, the yedio, ya tadio, ya papo, ya cow, ya bibia, ya nedia,
4: ya dano,
0: ya dano. Won't even you are singing na Kristo kasa no wodi ni pan kwaje to to wi ase nyina e kire se enkwaje yade a emu odu ne sombo empo ase ni wi ase nyina bise o sese onye wi ase nyina na wo hwere wo kra eti wo hwere wo kra no e yade ne bo odin se ni wi ase nyina ti ade no ma adwuma kakra bi enye wi ase nyina si kaka kra bi a enye wi ase nyina bibi kakre bi odi bidi mawo e mawo bobra enye e mo hwe o kra nkwaje se menya wiase nyina na mentime fa wiase nyina ntoto me kra ho dia ene ade na me ma a small portion bi ese me kra nkwaje nkwa
2: 97.9
0: you beje bibi aho you beje bibi aho de obi o de woni bi o de obo bre o de wa mo bre o yenyi na ye free na ye mu ba no ye ba ne sapanti ye konso a
4: ye kwa ne sapan
0: obi e beja do obi a o adentira Kristo Yesu se
4: yeah
0: gai
4: mm
0: e fa contact e bi amaso wono e ko
2: 97.9
0: o ko sie sie baby no dia mai o wiya o beba ti so ba no be fam no mienu akwa ye fa ye dan
4: enko gabi
0: ye beja bibi bi era ye pre wo e wasasi so ye beje bibi biara ye de ye bre nyina na ye bre nyina ahyem no ye beje na sase so enu tire se odwiri mienu mienu ma won kwaje hia so se me kwa ko siesie ba bi na mwia be sapa na ba bi anwo no mo anso ba ba to aso ma
1: o se na fa kwa me ko no
0: na fa kwa me ko no
1: mo nim kwan no
0: mo nim kwan no
1: Thomas
0: no
1: se
0: ena Thomas se no se
1: Awurade
0: Awurade
1: ye nim fa kwa wo
0: ye nim fa kwa wo ko
1: na be ye den na
0: ye na be ye den na ye huru kwan no
2: 97.9
1: se
0: ena Yesu se no se
1: me ne kwan no
0: die tia me ka so nim kwan no se me a me ne kwan no
1: no kure no
0: ena me sa ye no kure
1: ne enkwa no
0: na me ye enkwa na se Yesu jo ma ne ma mi nsa wo and the happen on person dey come kakra fa
4: nema miensa
0: yesu jo ma nema miensa nani wo ye ekwan
4: kwan
1: nokre
0: wo ye nokre
2: 97.9
0: eno ye nkwan kiso jo ma nema miensa wo ye kwan mo bi a opeso ko nyankopon enche na na die je kiso yesu ye nkwan ye be chirim kakra who say na yesu kiso bible kan wasi na otini ni bia ni asase so wonyina pro obi anka nokre adidia ye nya nokwafo ba kokwa asase ni so te na kristo nya ma kristo ni nokre no wo ye wiase nokre to no beti mu a ena nokre e beti na mu ni enti o senka fo kan ye se 720 wasi na mi wo otini ni bia wote asase so a ose wonye bone da ai aye no kura pefise sabe na kristo onya mai na se kristo yesu betre mudia wose di onya kupo awu no no onye bone ontimi nya bone fise kristo aye na ba nkukko ya ba no ontini mo eti kristo yesu betre ni pemu a ose sam
2: 97.9
0: waya kwai waya no kure waya nkwa no ni pe bia wan fa Kristo Yesu a wo ye kwan so brother wa yira ti na de bia me kan wo ha me si wo so bia ne fa pem enye Kristo en fa woni ahunya wo benya ene impeja wo benya ene abodi e de be ma wo sa asum ni mu wo na huni sa wo ho ato but wo so bia ne fa pem enye Kristo Yesu no wo be nu ho ewiye if we say sa osomni ni ewiye pa adentia Kristo Yesu oye kwan no ono no ni pefa no so a ukopi agya ne nche wasi mene ekwan no no kura
1: ne enkwa
0: ene enkwa
1: se obi ema
0: agya obi e wose obi e ni ho
1: oba agya ne nchan
0: wi asie nimdie fo ne wo ho fo won na di asole ahodo ne wo ho ahodo ba wi ase Kristo Yesu se obi e ni ho yo beti mi aso nsa de wa ko agya ne nchan agye se ono kwa.
4: I know them.
0: Obi gwa jani nchen. What case should be a pain? 7.9. Do die. Oso na wom na oso beti ru akwa jani nchen no. Die chire. Obi kwa jani nchen. Oso obi ni ho. Se won fa Jesus Christ so wa. Brother. E yele wu hu ni ye. Adenta ekwebia ekopie oseyem ekwebia befa so bia nya Kristo bia no edu kopie oseyem ne mudu obefa Kristo Yesu a woye kwan ne so no wonne kopie agya no enchan eti ekwan ba kopie ne kwa agya ne enchan Yesu Kristo ekwan ba kopie ene kwa agya ne enchan. This is what Jesus Christ also. Did the entire my father Christ or Jesus send me crown? My dear, can say me person me quite darling change. Na ono ne ye kwai no. Se me nante kwai no send ye who she share sitia me crown when it does so. Me nira. See the Bible say no be biya oji ni die no. Onira. O be biya oji Jesus Christ die no. Onira no be nya. I don't want you. If it's a quiet copy of Jan and Jensen, I'm now with the air. If it's a mahoop on panel, brother, Trevor, be on them to you. Now I see on any a quiet no, no cranium quam, or being caught, or be am caught. Or soon being caught. Will be any assassin's work. What about when I'm assassin's work? Will bet him work with Jan Chen. That, yeah, will you find a fast work? Then I told him that you name quiet. We said, until say yes, you kiss over Bano. Now you name quiet a cop, a Jan Chen. Do so can he reach at Atena? Was he has created a new and a living way? Sure. Kiss a yes of a ball crying at the Madassa. A quiet fast work, a cop, a Jan Chen. It is only Papa Christo Yesu and the Kana Jepa. A Yetiawa was see quire, a cock, a Janin Jesu. Or pay Janin Taya Kuntina, or Nam Sarquans, adding to have said, Christo Yesu or your quine. Or Joan Quan. Now, dear Tawa Joan Quan, said, Yabasso. When you pay me out, Tibonim Woo. When you pay me out, Tibonim Woo. 97.9. Christo Yesu na yan quan. Or homo beer. Wo upon him. Or Joe Qua. What do you see quine or so? Now cra and yen dazzle. Or so being caught a jarring change, he said. I just said,
1: on a messo.
0: A family messo. Acts chapter 1, verse 9 to 11. Come on.
1: Acts chapter 1, verse 9 to 11.
0: Yes,
1: I say, no. Okayen wie.
0: Na okayen wie.
1: Ah ohwe no.
0: Na ohwe no no.
1: Oma ne so.
0: Oma ne so.
1: Na monokrom gie no firi.
0: Na monokrom no gie won firi omusam.
1: Na okɔ no.
0: Na Bible si wɔkɔ no.
1: Na ohwe soro haa no.
0: Na ohwe soro saa.
1: Ase hwɛ.
0: Se hwɛ.
1: Mɛrema benu bi a wɔhyɛ ntade fitaa be gyina won nkyɛn.
0: Ɛmɛma mienu a wɔhyɛ ntade fitaa na wɔn nka wɔn ho. Wɔn ya wo wɔ kura. A mamma, you know, a woman knew a mobile be a woman who almost said, Mamma, better me above four. The Bible say, Obedina, O Munchin, Tosso.
1: No, can't. So say,
0: now catch you almost say,
1: Galilea, Merima.
0: Galilea, a mamma.
1: I didn't know Munchina had a shrill.
0: Galilea, a mamma. Let us have been as your phone and one as a Galilea for
1: a Galilea.
0: Ni pe wo ho wose Galilea mema adana mujira ha na mo hwe so ha sa
1: asi yesu yesu ya wa fa no
0: yesu kristo ya mo hu se ya fa na e de ne kro no
1: o se obeba sa ha
0: na je se wo ko no ni wa hu no
1: o se se de mu hu no se wo ko
0: yesu ya
1: o ko so no
0: ya fa na e de ne kro no sa no obeba se ne mu hu ni ya wo ko no sa no be sa ba the bible say ya jin ko yesu kristo be wie ni dwuma die wo ko na masa se so when to ayira o nipa huni se woko no onye frama wo mu huni se woko na when the bible say mema mi no amu ya abofo be gina wo mu a no mu hwe no to se mu hu bi da se nipa gina ho na wo kosa na wo hwe no na ni ni nyina na gina ho na wo kosa na wo hwe so wo kosa no owura mu nku na fa hu ni bio. Wonderful.
1: Wow.
0: Ti na ye ni pam won won. Bi se na so abakosem. De bi si da. Wo bi ni wo ba wiase a. Wo wu asori a. Wo kosoro da.
2: 97.9.
0: Ka ti me hwan. Enu ti nam se ba bi a wo ne nam no hwe ho ye. Ye ya jin kwa Yesu ni edi na chi die. Wo wu ye no osole. Na wo ko ni pa si die ni hu se. Woko so.
1: Ah. Be sirim ka.
0: Woko no ni pa die ni hunu yi se woko so. The Bible say, "Nyankopo afofo betino kan." O se, "Galilea mema."
1: Yesu ya.
0: Yesu ya.
1: Ano munten e.
0: Ya fa na mawo so woko ampa so woko no ni pe hu no se. And from a pigeon ned ne kopoko. Na wokɔ ya tra ni penyina tra ya ne ya hwɛ sa obi ntumi ntumi ansɔre mu antwɛ ne nyina hɔ
2: 97.9
0: na wokɔ sa ne ya hwɛ sa na wokɔ sa na wura mu no kum ne mu wokɔ ye ne kura kyin so no wura mu no kum no nyase wo ayera wo wote wo anche pi wo sɛ yin hu jesu afɔ no a onu oko ye no asa yi no jaja e ka tonse mino mo
2: 97.9
0: oh won sum sa ura we hwana be sum no wo ko ni pe wu no the bible say abofo no be kan se yesu ye se ni wo ko di asa eno be sa ba ti ye di age nko ni di na chie no owu ye no wo sole ni wokɔ osoko siesie bebiro be saba ti nam so so bia ni nyina so nye kristo yesu no unye ni da so munema hoto bi na bi ade abere wo but ukraine ni da so frise udi kan fo bia udi na chie no wo wui wan so le bia
1: so le bia
0: oni ba bia akɔ no asa ba ba bia but ya din kɔ yesu ni de owu ye no
4: sorry
0: osole na wo ko su ni paniwa ehunu ma bofo ka se obesan
1: aba
0: aba bi o te hunam masase ya wote so no odofo se ye po kristo yesu no obesa aba enu na ko senta 40 dumienu ni mu dumien se ko si dunana se kristo yesu besa aba dia eni o so mo tuni pa fo ni pa ti asase so fo be se kan wono na me dia de kakra bi o se dia dia
1: o se asem no awieye
0: asem na awieye
1: de yatie nyina ne se
0: asem na awieye de yatie nyina ne se
1: suru nyankopon
0: oni pa bia nyadan suru nyankopon
1: na de ne mransem
0: oni pa bia suru nyankopon no ni ne mransem
1: so na ye ni ni pa nyina se de
0: na yei
1: ni
0: ni pa
1: na
0: wo ka ho me so me ka ho o se yei Yesu Nyankopon
1: ye dine mran
0: na ye dine mran san so no wo se wei ne
1: ni penyina
0: ni penyina asa o se last week card tournament wo se ye ko di tournament
1: de papa le bon
0: Yesu Nyankopon na ye ni
1: ne
0: mran san so na ye
1: ni ni penyina
0: ani ni penyina asa Yesu ye di tournament last ko se na me sha wo se kan ho ba
1: se hwe ene
0: Mede
1: enne
0: enne
1: mede enkwane papa
0: mede enkwane papa
1: ni owo ne boni
0: me si owo ne boni me si wadi
1: na me hye wo ne se
0: aha wo se ni panyina asede Ɔfo sɛ me sɛ wo sɛ
1: Dɛwrade wo Nyankopɔn.
0: Dɛwrade wo Nyankopɔn.
1: Nante na akwan so.
0: Nante na akwan so.
1: Ne di ne mransɛm.
0: Ne di ne mransɛm so.
1: Ne na hyɛdeɛ.
0: Ɛne na hyɛdeɛ so.
1: Ne na temudeɛ so.
0: Ne na temudeɛ so. Ne wa yɛdɛ yi.
1: Na wo Nyankopɔn.
0: Na kyɛ so nipa bi a wɔn so Nyankopɔn anante na akwan so ɛne ne mransɛm na hyɛdeɛ so no wo ni nkwa.
4: Dabi.
0: Wo sɛ nipa wo ni nkwa. Deɛ bɛma wo nkwa ne sɛ wo bɛdi Kristo Yesu ahyɛdeɛ ne ne mransɛm so. Nante Nyankopɔn akwan so. Wase me show na se na te urade nyankopɔ akwan so di na temudie ne ne hyehyeye e kwan na oyɛ kwan fa so ɛno nyankopɔ
1: nyankopɔ
0: eto ni pe bia when ni die kristo ahye so do nyankopɔ aka so no kye se woni nkwa wase se oyɛ sadie na na wanyade ai
1: wanyankopɔ
0: nyankopɔ na kye se ma anyɛ sadie no a
1: nyankopɔ
0: ma kase yesu ye niema miensa wo wo ye kwan wo ye nokre ene wo ye nkwa se me ye sadie wo ya ene me nya nkwa e wo kristo yesu mu se ma nante na kwan so me ne nkwa e ti sa nkwa wo ya no wo kan asem no ne kristo yesu ho asem no wo kan osen ka fose asem ne wie ye de ya te nyina re se
1: suru
0: Nyankopɔn
1: e di ne mransɛm
0: so ne di ne mransɛm
1: so ye ne nipa nyina
0: na we ne nipa nyina
1: asɛdeɛ
0: ne kyɛ sɛ wiase na me baeɛ no wo Nyankopɔn de asɛdeɛ bi ato me so ɔdɔfo woamma wiase sɛ wobɛɛ deɛ wopɛ o woamma wiase sɛ wobɔbɔ bra agye w'ani O Nyankopɔn fo ma wiase sɛ bɛnante mu kɛkɛ wofiri baabi na wokɔ baabi yɛfiri baabi na yɛkɔ baabi nti wohu sɛ baabi a yɛfiri a yɛbaeɛ no yɛnim na ɔhu yɛn sɛ wɔhonam asase so na yɛkɔ baabi Onyankopɔn asɛm ama nnipa hu awieyɛ na sema dane di amani pa hunu weye eno no abɔ kwa to na no de tro mi kasa no o se na me hyew se na ntewrade nyankopon akwa so di na tem na wo nyankwa o se nkafo se we ne ni pe ni na 97.9 asade ene sei min so nyankopon
1: di ne mransam
0: min so nyankopon na min ni ne mransam so en ay ni pe ni na
1: asade
0: ye ka sɛde a ɛyɛ ahyɛde
1: asɛde
0: asɛde te sɛ ahyɛde biibia yɛ yimpo so wɔ wo so
1: sɛ twa sɛ woyɛ
0: na ɛtwa sɛ woyɛ ɛnyɛ wo paa na bɛyɛ ɔbrada ɛnyɛ wo paa ɛna bɛyɛ wo wɔ se wei ne nipa nyinaa asɛdeɛ ɛti bere a asɛdeɛ onyankopɔn de ato hɔ sɛ fa so yɛ sɛ onipa si agyina sɛ menye pa na kyɛ sɛ woaponkwa na kyɛ sɛ woaponkwa ɛna de wokɔ sɛ yɛ mu no ɛna de onipa kɔ sɛ fi sɛ asɛdeɛ onyankopɔn de to wɔ sɛ yɛ na

0: na ye do hebo na
1: eh no kremi ho su nipa makoma ko enan
0: no kwase omu bie ni wa omu kremi kwa me ne mo ba ko bie omu onu ye fenu ye ti ye no onu onu onu na bie bua me ye ti ye eno ti kwa na we ye ilu ya no me ti me se 2000 Ghana cedis o kaya
1: ah se no wa frema me ye di hu komo na se wa sa frema me hu adekro
0: eye no kre eye no kre na onu no onu me ba bi mi ni o se ni ko ni ko na ba ni ni fuso ti ya frema.
1: Wa ma wo ma miensa aye ade a chi na wo betwa
0: no kwa ade no kwa sempa
1: ade ma de
0: aye do ade yi wo ta ma miensa no miensa no mi nim se o si ya fe no mi ko mo no be ti ya mi ni me tra ma fe o sa
1: ah oh aye se mo we na nka one guy bi am hostu no aye fre no mamuni nano satire moten kan wa fidie so okasa bebere o se na ba bo mi hostu se waka na sa dia ene na quickly mo we mo fre eje free man
0: wo bo e mo bo ne bo me ntin me tra o sa di ti se o no na ba fre dia bo mo di fre tu ye because o me ti bo me da o bo me pa me nyi sika me su me ti na bo me ho bra pa nya se pito
1: ai wonderful wonderful what can you say there ene ma me fo obi anto aside mi ntumi ni obi ani nkomo mo a mo reception ho mo afi na manam kwanso ba se enkomo ya me kwa kodi se eno kra sa dia ene na mentumi ni obi ani nkomo ene one particular person na me host no ni din eye Jeffrey ye se de kolei afremi afremi ampa wa send me 2000 ah me na di nkomo adeda na se awie ene se be betena fidie me nam kwanso ba wa afremi ba me drive ya me ya me fa call ana me san so te fidie isu so a me san pe call fa because me nya fo wa se me do to mframe sana me unity e aha because de ntia na mde nkofo to from am no ebi wo no ma ebi na fire outbreak bi wo baabi ebi na atorwanche bi asi ebi na ebi a ewikasem bi asi wo baabi ti ano sa me de tudwa na police for etie yen lawyer for Ghana police service che se ada yi ni nyina no mu nyina no atumi atie bi na quick room rush wo ti me betra videos na wo frame nko ada me do beto e nti what can say ni de ma me nye ne enwie na me nko mo afra ja free. Okay, any mamini aja free ni nkomo. Hello aja free me pacha wote menka. Me pacha yo waja. Me pacha we dia wada roma. Ah mete mframam na mene wu edi nkomo yi. Na entete ya mete ya ni se. Me listen about ko afre me. O se wo se me number na free phone so. Na mamodin ya na me mfrɛ wo. Na asema o kan ye kura etu me mame frɛ me ya ni se. Ono sene me 2000. Aka kye me se woda mase me menda djuma dia me diye na no me menda no enye nkon so na me no di djuma me ne nipa ba me nsa kan ho a moye nan o se wo nkon na ma ne nya bi diye a wase ne me 2000 na enkon so wo no o se ade a chi eye Monday special wase nso kura ma ne 3 numbers bi e me tie na me se da bi enye bi a abani bi na wanya enti ana wo pese woni me di nkomo yi enti na ma ba wa bo anu enti uti me nkan aye bokho
2: me
1: da no kan koma me ni udi ye me pa chao dudro na ne ye emu dian na wo pese
2: me ka chao se numbers a me hwa ni mu kan ye on za me ka chao se two columns na twem
1: aha ana 80 columns na so so twem
2: 80 columns na twem
1: that's it
2: ana me ka chao se me hwa numbers bia ni a wo sati bi
1: mhm
2: four columns
1: mebo ana no kwase mo kasasem no
2: 4940 e boy
1: 4940 yes
2: me me dance boy
1: ane
2: ana me kasa o se numbers ami share nim e o columns ami share nim no e ye 4 columns and a 5 columns
1: that's it
2: e we are in so 751 52 e boy
1: no kwasem Saturday no yeah
2: the American is a me need be a kafa wo me ho bi o bi o tf die no me me da no fia da no bi anim columns am di e duma
1: that's it
2: say me ma ba e columns
1: mm
2: enti me ka tso se columns we ne be ba that's one di bi am me for so
1: mhm
2: adie be tin e ye ju ada me boa
1: no kwasem
2: columns am di e duma adia beti aye 3 columns
1: 3 columns
2: okay
1: oh okay
2: ana column so at the bar.
1: Okay.
2: The bar met was web and I knew Quadena.
1: Oh, okay. What can I say? Are you who It's a let us say, oh, okay. And I send you what I can because. Ever since I no start say ye columns will be our back can be a flow comma pa we kwa madam fu bisi kwasi ade wo frel na o se o ma no se 25 minim se sama we bo boy dia 25 67 na 76 bi as sen no o ka numbers bi sa as time to be collected
2: 67 no di enti america se me hwe anim me hwe six columns no anim eye Monday.
1: Okay.
2: Okay.
1: Mebacho number na yedi atudwa no owura na okaso ma wuko weka bi nya bi di ya obusa no number no mebacho ene yedi atudwa no ti that na odo frere na usi Edward ana edi number no ema o. Okay, away from that yankwa ha enti that na no mebacho wada rumo ekoba ni sei na wameye ema makoma akomienu nyinyina pan aman force sesi kapa di dipa edatena na ye nansa anase toaso miensa amanfo ede edi wachi mepacho enhyehye ye nasesa ebia beka ho ana ye yibia frem
2: oh da bi enhyehye ye ne de mintu minsesa no mwahye mra puma fidi enso
1: nokwasem
2: enya me na me hye sa mra
1: no.
2: Mwa na